0: Questi sono alcuni canti intonati durante una festa nel Gabon.
1: È una registrazione autentica effettuata nel 1956.
2: Munganga maduma kupini mbiombio, ye munganga kupini mbiombio, munganga maduma kupini mbiombio, ye munganga atito, munganga maduma kupini mbiombio, ye munganga mpino, nimena rikomba munganga maduma kupini mbiombio, ye munganga kupini mbiombio, ha, ye, ugo banzi nimena rikomba, dinga nga ye, anzamba we, tengedo, anzamba we. Malula malula angomenya we, yo malula angomenya we, malula malula angomenya we, yo malula angomenya we. Malula malula ngamanya we yo malula ngamanya malula.